mon lao mon tato. Torres toko talo hulondalo, ma ilo andobu, mialo ma pilo potulu delio, te jepri taha, lo ngarinaya olo dokuteri Muhammad Rifki Hulalata, to rumah saki Siti Hadija kota lo hulondalo. Ika subsi penmas hupmas Polres kota, Ibda Aristia Gani lo otanggulai, to ungu putulo huilio te jebri buti ma ma olo ngaro-ngaro to rumah saki. Tidoku pilitilio iluntudio boli dilangkah hutio. Te jebri ma ila upiolo polisi umapilo hilialio katalangani. Polisi ma lohimo a barangi ulo wali bukuti. Wau olo utanggulalio bukti fisik. Wau talo wali sakusi lo otanggulo talo mate buti ma huo-huo o. Talo mate buti ma tilahangi alo polisi uma a anjamu ume ulunga tolo taunu. Masatia mata tahangi to Polres kota. Mengulama ngutato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

kesehatan gratis mialo CKG to hulondalo moda tata di pohipopohunawa padahali utie hiango ume ipala kisa alihu mo patato panyaki wolo uma woluoto delomo ilanggango ita ualo tim kerja gangguan otak meike mayang sari sunardi lo otangulai donggo mo data tadi pohipopohunawa CKG buti padahali palalu ume ipala kisa buti alihu ma otawa panyaki to ilanggango udah liu buti bolo ma o panyaki umo o ombita wau panyaki uewo liu ma CKG buti umai pengetawala panyaki to ilanggango alihu ma hua o nemalio dila ma otapa lalo mialo mo o ombita moda tata me ipala kisa buti de ma woluo uma he ora sawalo ilanggango de wito bolo me ipala kisa boli ele ponu di polu u rasa-rasa musi de boma me ipala kisa alihu mo patato sehati lo ilanggango pohile lio odeta mo aami umai mo pohuna pa la kisa lo CKG buti mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.